Na hin teria nsipo na humu studio mu ni hakum vo pa nyane lagana na i hapari ni hana hu mukomane lo hapari mpanta wo tawe la po Mozambique o bo shano ni panya ya i worth na shishi so hiura bitu mo che de minuto mitanna mo ha 21 ora si 46 minutos siso ni kuru e yu puru sa mukela etike lo ahu na mi hane ke Julia Muito Pemba yetu.

0: ನೀನ್ ಸಿಪ್ಪಯ್ಯನ್ಲ ಮಲ್ಯಾಣ ಓರ್ಯನವ ನಿಮ್ ಪಚರ್ಯ ವಾ ಲಟುಲ ಅಶಿಥ್ಯಾನ ಅಂತುಮಿಹ ಒಥೆಕ ಯಾ ಓ ಮಾ ಮಹಿಕು ಯಾ ಫಯನೆಯ ವನೀರ ನಿನೋಥೆಕ ಓಠ ಪೆರಿವ ಮೇರ ಅಯ್ಯ ಖಮಿಲೋಕೊ ಇಥನ್ ನಮೋಸ ಸೇಪೋಮ ಎಖಾನಿ ಯೋಮ್ ಖುಪುರೆ ಯಾ ಓ ಯಾ ಕಖಾಣ್ಯ ಮಸು ನಿಮ್ ಶಿರ್ಕ ಅಮತೆಕೊ ನೆಲ್ಸೋನ್ ತತಾನ್ಯ ಆ ಹೋಲಿನ್ ಲೆ ನೀರ ನೆನ್ಲ
1: Rosa Antonio.
2: Ah, me quiero una mpakiwa pa wana mulevi wa 40 va.
1: Ayo.
2: Ena.
1: En kahaya ashtiana o 40 u antekula samota shene.
2: Mo antekula ya u, vale nape otheka ho. Nape otheka kina kapanga kino theka pa hen na kilati sa pa hen. Ah, vale pa hen na mira momento pa ho na panya 5 kwanto ho. Na rawo po pari. Na papare bana phanya mosoro kwa ho nene motho wa ma sha pa ho na thune le ipasa ho na thuma ya kwa ho na kura na na mwe feita ya kuma
1: zina muli pelala mulopana
2: na mala pala mulopana wene muli pelala mulopana ma hikwala mulopana o khala ma shepa elopana muthi ore mensa wa hi thala tholeke kon khala ba thokone
1: ena na mana na ha
2: ana mana na ha wa tanka ura mulopana ruha ka muthi ana ruha ka ruha ka pa ho na njereria na khala sana ba thokone ana mana na khala sana na ro shikona na soma ana pa ma prosore tire itore pa hinu sai ke ana pa ma
1: prosore si va va
2: va le vale pa hi ina
1: ka haya tia na kina munale la nyuira khala nim pa hi chukululu chukululu ira ka ayya ka mi khanki nyela khanki nyela
2: ba sale ni na lela no mi vanyu munira mu hule la iyanyo ma wisu pola na khala wa wa khwinyo la nkila the ma manka ma le mu ka sombale ana bene na be o thekaya na mo yana mo saka banka mo nane puta ele khaya ne puta puta mensawe tenge motho mo apeke ka banka mo ke latheka mo mushishe one mo ro baba le mo ha mo kwe yo ne ra motho mane sunto motho mo yaka ka banka mo phone ka mo soroko ma thoma ka yo thoma mo ka makuri na ya ana ya na ya ni ane mo pole re a mo ara ko le yusu po wen le ye ne me ka ga ta sen ko konta ka mo ntere re baba na ka le ye ko ratena ba thoka ne ona khala bo sana ana re re maswa here ka siso o ha wa no phepelele o hena tiana mai kwa le kompiri sa romani wa mpiri sa ri o wa wa ha kwa ye mota no mementari awe na kana na ruha le ba mtako ba o thaka si tiana a si lo pana ruwane
1: a
2: ha le ya
1: so lo hukula tu
2: lo hukula ba he ta tu nu ni ba ho ba wera pele meno si mulukula ni phentele ke ni phiye ke khala ya si tiana e ro ko so lo ya ba le ba rumpia ya mai kwa la adinya adinya
1: kama insina
3: kila mena jise
1: ah mukuma wo baba
3: ore
1: ona ka mukubure baba
3: hai
1: ka haya oni thumwa otheka
3: ni bakamba khale baba
1: ehe
3: ayo
1: ehe buno pajeri haru ruha wala ifesha so so ten
3: otheka ni ruha ka
1: onde malaka
3: ayo
1: to mnale lanyo shithana yale ani pahe chukululu omuli pella ka mulopana tivi ba
3: awaro thare amigro thare ya garo bala bela ayo
1: kahe mun ruha murutu yi
3: nare
1: kaho rutu
3: nata
1: to muna lela mota ruwa weta ka mota she
3: obala bai hama bai kwala mota ole lana
1: ayo mura mulela ka mira ga aro hawa
3: ena ena migno kwala mun kosa kanu obe aro bala bala waka kina biera wiki reke so
1: ayo
3: ihade pelle kai ya ka be khaya ayo
4: ler tantoni
1: mute kola ruha le bosi suene
4: roya bosi swai
1: aha muno pajeri haru wala paka ifesta sothe muni ruha
4: kwasi ke pajeri ho desto pajera kar festival jo ke pajeri
1: mun pajeri
4: ha
1: enka haya mupuelo lola mota shen monna jo ho puelo sana wala ni na
4: ho puelo sana paila pa yanin nu ni bari wai tu
1: aha
4: himman si hun ninu hela pa
1: ayo
4: ena
1: ma jonni malaka bi ko hamkina
4: onne malaka pa him pa hamkina
1: ayo ne munale la nyun to ala kina ruen le festela
4: ke no kin ma shukur la paura kwaru ende oni khali re festa hu lo ten ya una kwaru ye festa ya ni hyon nim pa ka festival lo te ka festa hu kin na shukur la ura kwa shobra ka no na ka festa hu tu
1: en ka yo te ka yo lo la onke la momme karakata ni onke la momme mele munni li mai thusa ne se yo
4: no le ma pa mele ki ru ya mai kin ma sar ma sin ke na ru la ni kuna nen di na nera ru ke na pa pa chela ka pa chela ka la min ka na ka la sete tia ayo oi tia ki na kuno ku na ve tia kina pe otheka pa hi ni ku no pacharo ni chanu antro ko thani ku na nendi ni ku so pachera na nendi antro ko thana nera ru e charana na ne se sen lo theke ne ena
1: va murumu iro mutuma mele wala murole mala
4: Nar mitano wai kita kalu lima ukrimu romo thoma.
1: Na kala ni karakata.
4: Nar karakata romo lima. Ayo.
0: Nilelo wa mpula weno, nirowa omvaha opuro mutia na mmosa, onikela onshutuha inamuna sopaka rofada.
5: Nikelo omuiwa mana mamutiana, onroa onshutuha mota ompaka rofada. Masimansa wene ono himia nsinankaha ya muna nsinananyu?
6: Viviana.
5: Mwana heni?
6: Mwana Mateusi.
5: Olelo ninroa shutuha mota ompaki wa rofada, oniri wa sahi rofada ole, enkala wati heni?
6: Mota kinimpaka ka. Primero tengo kala ekile mosa ya tiriku, ishabi na taru ya masi, ishabi na mosa ya sukari, metadi ishabi na ya makura, kujeri taru ya kushu.

0: Antari vale kuna paka ipolinyo iye kuna hiya mtabuleruni depois kunoshiwa
1: tovo mutu uno shava makhala ni energia vabisha
0: depend condition wa mutu upo dukhala energia ni upo dukhala makhala ni upo dukhala kwalikher lugar wa stufa ni ayo
1: masi sei anto senrere la
2: urere sha urere mahewu kahaya ukura siso
0: asi mota sensi vaya ni mahewu vai ni ileti vai ni sha vai ni masi siso vai ni refresh koni ni roa
1: bia non kerere wa shukurela
0: ni mitampen kero tapela
3: banonto ni roa mpaka onyasa na kumanele ni mshirika amteko Maria Fazenda ovanende ni mtiana mmosa Onra onelihera inamuna swa weta mwana mamtiana.
4: Mio kilitani wa Ermelinda Fonso.
5: Mhm.
4: Oso eliwa mama Arthur.
5: Mai. Niwo mama ye. Na malaka. Ithumu na himanyo. Sa makhalelo ithumo ta shene.
4: Ithuke hima ka mio ni wa jere ra veri va simaye. Grupu ya simaye. Wale lihera wara asima nikale amurima nikale osivelana mukina ni mukwawe maye osole poke programa awe bate vawe maye owara wakapela atithi maye owara wakapela anamwane na athu muthu onkhala weno owata mana
5: mundo chayena yo wi maye akhaleka njitimiho maye akhaleka uyisuwela veri vothu kumana asimaye Miaha se ya mundeli haranyo akala aniwa akala jena himiwa bano akala yale ana masopanya ohima etu ikande ke kai mukalola ya winto ihinereya mundoje ikavikavi
4: ahe bawo khala bo phama mio wa jera veri makhalelo asimaye wi nsivelane ke mukina ni mukhawe kahe makayala osopanya ala onthuna owata melaka Kwale lihera wera mae ela keneriwa. Asimaye hiyo ni kareke amurima. Asimaye hiyo ni kareke osivela na mukina ni mukwawe. Ore hera mtuntoko nawe. Oware hera ati iti. Oware hera anamwani. Ni kareke asimaye owota. Asimaye owoka. Ni kareke asimaye ohinye mulana. Aya hakareke ai hoya kareke hoye.
5: Ano muhima we ohikareke wota. Wota uonru hasheni veri vasimaye.
4: Wota veri vasimaye, muloko wasimaye. Luku weri, wakala mkurupu ni mmo. Arimo maye, ona nari, ha? Na himaka, nina musuwela meeta lwa iye. Wera maye, ola mkale lwawe, hanikale otene. Ontuna ya umatamela. Owa sasa, asimaye yale owera uluma. Asimaye yale owera. Okumiha murima. Miruku sapama. Wi omata mela mai ole wera mai ela muhereke ebere sisu osivela na mukina ni mukwawe muluma ka ithusa nyu muluma ka ithuso phanela veri va maithoni varia ri va muloko vasi mai
5: munende li hera wi mathuna ka umulaka mai mukhinyo khaye mumulaka musweni hoye
4: hoye mai ola ebere sisu omwa sera etempo omukila athela omusuweli hati sheni Manera oweta varia riva mloko vasimaye. Varia riva kurupu ya asimaye. Tisheni okilati verini mavizinyu. Mota heni mkalanyu varia riva vate. Mkali luanyu nyua ni mkali mumavizinyu ni mkali vamloko mkilati hanyu veriva asimaye. E kurupu ya asimaye. Para musivela nike mkina ni mkwao.
5: Manonto unande hira yela yosivelana ni mavizinyu mkina ni mkwao. Winto okaleko osivela huo. Mutwana suwela wii. Yole mai. Owa sivela sikwaye erekesheni.
4: Ahe. Kahi makapara wani hera osivela. Wera mayole. Maye osivela na mkina mkwawu osuwela metelo. Weye onamuona mvizinywa. O chara chara ka otuli. Weye osuwele ko otikele otuli. Baba ni ola na otara chara we. Wona tikele otuli. Ja hankelo kala no manera mota heni. O wera anoke liha maswaye muholo. Ari mtu o wilela animu ilela. Anoki la tano tikelo tu rama shiye miyo kino wera omuchara chara mkwagola mkwagola hanki chara chara. Bala pena miyo kitikelo tuli kikale mkurupu ni mwene mwene wero mkwaka yola. Mwota arayi murima ye mwota arayi yeno.
5: Akala simai yade yona wii mkwagola onikala sana onikali hana sana na yawe. Anaroa analoja ituzi kandese yo ni mwere kesheme.
4: Mae ola na